Daydig, Papa. Wahari mo niko tapos, Señor Dios niko. Ha kayo ay gidin na tarakaya, Señor. Kayo ay kipa, Señor Dios na ilay. Kami at siyang ka, Señor. Ima yakikuni. Ima na rin so punta pa, Señor. Napay ka kamong ko, Señor Dios niko. Yari kamusyang ko kay radibidata, Señor. Sa minche, Señor Dios, daytay ko nispa. Bali kami kiko, Señor. Hinaka, Papa, kay radibidata. Wakay siya, Señor, tukoy tentasyon manta. Tukoy manalin ko naman, tanispan, Señor Dios, taytay ko. Makikiman chura meiko, Señor, yaiko. Gracias, gracias, Señor. Hinaka, munas kay kiruas ka kachon, Señor. Munas kay kiruas ka kachon, taytay yaiko. Piko na tachmano, yari ni pa, Señor Dios, niko, kampo niya, Papa. Eksin kia chan ki, Señor, sa min chay kapay ko, kayo, ay ki, Gloria. Esposon tuwang kunata, kay Papa, Alipio Ramos. Esposon tuwang kunato, o ay ki, Anderson. Esposon tuwang kunata, Señor Dios, tay talay, kami, ay chan ki, Señor. Pahiko na manta, Señor Dios, niko. Papa, ruga ko kiko, Señor, laiko. Atin di apay ko, orasyon ng kupipas. Wahakos kang kuta, uyari ko inispa. Gracias, gracias, Señor, chay ko natabalya kami kiko. Akay wawai ki, akay karo yakta, fidel la kuta. Señor, kami reksin kiya, chay ki kay wawai kitapas, Señor. Yan apay ko yan, Señor, uyari ko yan, manyakos kanta. Papa, wala makaritari ko, hongko, Señor, Dios, taytayay ko. Kay wawai, Uyuas kainin, Señor, kantay tay kay watap, Señor. Papa, charichi, Señor. Señor Dios, ni kumanta ama ka charikos pa kausan ang pak, Señor, yaiko. Chayko na tambali kami kiko, gracias, Señor Dios, ni ko. Hayk arahma onkos kapas, hayk arahma aksente ko na pipas, hayk arahma suwa chikos papa, Señor Dios, tay tay yaiko. Papa, uway ko na tapos na ipikatim, Señor. Wakas siya pa ito ko'y disgrasya manta, tukoy manalin ko na manta, Señor Dios niko. Chay tabalik kami, kaya pa ang familia ipak, Señor. Kaya pa ang familia kristiana, Señor Dios nila iko. Gracias, gracias, Papa, chay tanis pa iko, balikos pa iko. Papa, chimpay ka kami iko, kay pakarimpe, monas kay kiruas ka kachon, Señor. Nis pa iko, Jesucristo, monas ko, ay kachuya, chuya. Sutimpi, Señor, ninches Jesucristo, takay nin sa minchay ni. Bunas katuray niya niya ilapayang uyarik pa hinatak. Kristo pinihmasi. Gracias, Señor Dios, en chisma, maquilla suya, en chiscayan, huye, huye, en chisme, hay que atarajme, temo tu conapas, pasa mochan, temo lor conapas, pasa chan, aunque hay perú suyo en chispe. Pachariki hinaka, makicheta uyarispa, hakuchis monasca turaikun yanaikuna, Señor Ninches, uyaipe, makiria, vidanchista arreglaspa, hinaka hakuyata kikuitapas, uyariko sunchis monasca uyarejniku.

nene kuna kay sumak na paikuta charichi mo ikiko kay kuskulak taman tapacha nyanyay toralay kay sumak takikuna ya kampakachong nyanyay toray hermana Maria waman yaknalatak hermano Alejo Korawa tu prima hermana te saluda Eulogia waman esposo Jesús Reinaga paikuna na paikamos yung kiko hermano Alejo yaknalatak nyanyay erike Wata hon ta kukuna ya na tala pala ng wata hon ta kukuna niya niya kuna kay sumag takigoy kuna kampuna pagkacho niya niya kuna ya na ka Dios niya sa minja sun kiches hasta wang rah kanya niya kuna riki niya upah man puri kuiches niya upah man kusis kal pasaro kuspay kiches niya kuna huwata tawan Dios niya koy kusun kiches ima wanch Dios sa minja kusun kichay wanya niya kusis kapasaro